Wemplano novenia salam batane munuriana kahinuwani we kumi na muna mshiliwani hukunla na olelova ena matanu ilayo e chumwa Vitor Salimu Motopela kuwani omakoni

0: Raha dimy sambeke moshodio wampola. Quanto eremo pese come tenke so wa se alien.
1: Papa, mama, niniwo munalela ana mwane. Mundi vanela na ninyu. Wana munasheni wakhangiyaye awo omutupaka shiporo. Muhiyelele okathi. Vanlane nina noyola we musekihe yasara sakampoi. Mwatoka lelihe anamwane, wira ahinati umutupa shiporo, ahana wemela, owe hamipanta somili, na owiri yanela wahirweke kampoi bakiviru. Omoli prela kampoi ovira, nto anahala amutupaka shiporo. Ohemtara kampoi yowo, nakhala, ovira batiwawe. Utwela, weta, ovanela, sotene ya siraneke, otewene wa shiporo. Wiseki ha sota kala, muteko okanyahu obaraka oteniahu, akale amusi hata apatani. Nakala logistikes, oteniahu nirelaka mutatani moma lilea.
2: Nguriasi hapa la nepole ni musakei hasara. Kivarere uviha ni oriri ya mosa, tore la uratene ni ukatula. Masipole, wawiri la ekumi ni oromele wanyu, nguriani epole ni mukale wote vila na ishiporo. Mona wira, mopovele liha uri wanyu, epole ya nyovukuwa, mokala na makacho miho oweta mukinyu, mukale wanyu ori ni mbobo biho, muhovelele. Mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni musake inyasara. Ola, muhupiwa mutengeso na kala lushiziku, onire liwa nromelu nanyu ni oromelea wa mutete anyu. Othe ni ahu, ni relaka mutete wa oromelea.
3: Pole, mutumihe ni mutume merelo sanyu, wote vila na mshiporo ni. Mshiporo ni poromoso tukiriwe pahi, ulo vireke kumboyu. Mwikapelele ni watuki na kwene, mutumihaka, hata mutumaka merlo sanyu, wote vena mshiporo ni. Mwiseki hini hasara, wala muhupi mosa, wanakala logistikis, wililua ka mkapele luanyu, wana mawani oteni. Oteni ahu, libera ka mutete, waro mele.
4: Hiyo na Radio Msambiki, Radio Onimanyesha edapa mbiyote.
0: Ndalama. 8 horas e 14 minutos. Vai ser botando vai ser lá e na mata no etuma. Não tá pia, muito como é que não capia, madra waya, quadrin waya. Não tá remaito com a pumuriaca. Avanela canamos e hatana patani. Bom.

0: Ghea reja urusi nkati vanlevani li barabara robondia mnipanya ni mchacha kamera lava amushukuru olola.
1: Kaka kwa sanzo gusto. Ene hai I know you are able to. Kari nante nacional.
0: Batana reja. Batana reja. Kini wana rata vadari wa makalo aredi. Areja uruzu.
1: Santos.
0: Kini wana vadari makalo aredi. Kini wana rata makalo aredi. Arisha pare koholo. Batana arisha pare koholo. Arisha pare koholo. Ayaya. Mkala kini wana vayo. Kala heta sana.

Mapoiria mukelele ke kayeni sharina ni varoho ni vo. Wera ni honi hane o were ayo. Banda kakana. Ashe na rivava. Kanani hiriwa na kalavakani.

0: I provincia yela ne impavela upahera vranteko ni municipio pema.
1: Então, nesse sentido, es que queremos continuar trabalhar com esse município de Pemba.
0: Panira i conselho municipal yo Pemba hinre i hone la mirita choho li hachira chimpavela ya ukaviheria toko winchiriha manana chokupa ni ulovola ikokola ni urere hachila manana o kocha kocha cha ni upanihira cha vapema.
2: Para a questão de gestão de resíduos sólidos especificamente queremos ainda apoio de equipamentos.
0: Na lelo ni navekela nkavihiro ikaruma chofarlanteko chokupela ikokola najaka ikontentore ni mihupi chwala kihera ana mawana nkala vapema manana uwira tarata chela inopavele uri pempa akale omana ni ana mawani atarihele letoko chimpavelaya imunisipio.
2: Então os objetivos continuam os mesmos porque ainda não estamos naquele cenário ideal.
0: Molmuyari a uriza da graça ngholele onrita nuhaweha ni ukupia ikokola variari imunisipio pema uno ukab delgado.
3: Opa havo asina mali ene pire konto makume ligi na kutana raro provincio ni yasa ene halao kamiheriwa ni muteko makayolo tungo nthina el sokapaish January Eduardo.
4: Asa Rusi opaha 28 mili a provincia ya yoniesa ankele opanya makafihere wa maka ula variari vai programa eneriwa el sokapaish. E programa ila enkele wa kafira maka ula asarusi opira makira matanu ni meli aishikula mbloko sa e distritu sa e provincia uniasa ntuko e distritu sa Oshimbunila, Omajuni, Omarupa, Ongauma, Omekanyelash, Wamtarika, Wanamungwa, Wanipepe, Omekula ni Omavago. Ni miruku ia e programa eneriwa el sokapaish e na sasa wa kafira asarusi mashkulani wawari karike otawa ni karike wolipihira mikailo sosoma ni to ikarike oteliwa hinaye unuwa. Variariva makavihiro ala anashikula ala ankilupanya makavihiro ntoko uniforme ichinga ni karuma ikina sowi samarela. Na masuweli ihali amtukumano Anathan Nelly ay konsili zikutivu ya provinsia yoniasa iranenye na mashishe nna Mauro Pius o hima wira nito onatunea upaka mpanta mamwene o hiya na hiyana ni atu anihoyla mitete wawiri kaikai kalike oro meli huwira asina mwane asithiana ikalike oro hamholo miteko sa osomi.
5: No presente ano, procedeu-se à revisão da cobertura territorial deste programa.
4: Ni programa ela ni kile wakafira asarusi uhiya na hiyana. Ni programa ela na sasira rohamholo miteko sorromiliha osoma asarusi. Ni towera ikilake oteliwa hinaye unuwa. Divova ya programa ela ankilu panya makafiro uhiya na hiyana. Uwi kafira ni to okafiro uwerikakai ikilake oteliwa hinaye unuwa.
5: Prematuras e gravidez na adolescência, fatores que contribuem para o abandono escolar da rapariga.
4: Yari masu amauro pius, na masu eliha ahali, amtukumano anatan na sheshe, ay conselho executivo e provincia yoniesa, anleli hiraka, vamiteko soro hiwam holo, variariba e programa eneriwa euso kapash e provincia yoniesa. Januar Eduardo Okumela, Oniesa.
3: Mwemelele amiteko domvo kampiria kapanti yaweti hechika, oro meliha endo ni kuru na timula yaka estadi ya Oshimoyo ya provinsi wa Manika wiyaho lelihe mteko odhombo kampira mweri wa Setembru ni kuru naya na halawi na gade wa embele mpuro wapakera ola msele wakuchula na kula hongona wanyuwano ohiu wale lomponye hengi hava nyo Tanzania wewule atu atanu emuse mhayayo ekwile vantowa wa ovilikituwa wa mwantea mkuma wa Kilimanjaro elapo yale o Tanzania Montero Bonifacio.
6: Erisa ila yerenge akirisitu a ekresha assemblea di Deus ya o Tanzania ya lapua ya ntia no ekelaka omuthukuma duni wa ashetia na a ekresha ila muthukuma no oyo wayawerela omikocheni bi ori mutete onaphanyia omoshi o Kilimanjaro wa atu ekwile eli mutu ni munawe ni araru anamwane amosa mwa atu eli ala ekwile atu akina athanu neli avuluwa etesherweni oshipiritale yakelenlaya wo ikavihero na mwemela a comandante ya mapolisia na kavihira irisa eyotio mabombeiro Kilimanjaro Jeremia Nkomaji asweli hale sa ehali ela ohimawi irutusa atu athanu ala ekwile siri matatani mamapolisia Jeremia Nkomaji ohimatowi ori mpua muteko wa owehawehiwa etu etanyenre erisa eyo wa otene ekalawa ya wenle atu ayo elapuwaka ntia nyumba ya Mungu ya wateshile atu mloko wa eli okumela odari islamu ehali elamvahiruwe ni miyano monteiru bonifasio
3: oma kuchwelo wa miselo so ohiwa lelo ngrena sampilia
7: mahola mutuinke so wa mutinto wa apashkoro muhina wa ampira wa mpulano osulia wera ori oitukihene wela kupani lopura warelela wamishita samulapone mahu wa mutinto wa apashkoro sinura wera niya mwera setempuru mwakola mutano wa provincia wa manika opoma washimoyu frankanitu wisitomu osula wera ana matriko watela mutinto yola wa apashkoro anruwa kutani hiku yikoma lihaka wopiraka iwora itana mosa hata iwora muloko wakuta esumana wanaromelo na wera na matrika yago anche niaya anu niheria ikuru we anoro provincia wa manika utika ni orunwa etuvo wisitoa mwendre ana matrika mutinto yola wa apashkoro muto lava anru yikoma lihaka ni inamuno na wahawe ayo jaro provinsi wa manika vale akuru runhaka etuvo hatoma loporo olarela umishintano siya samulaponi mahu sa mutintu yola wapashkoro amujinka
8: estamos muito atarefados em preparação de desses campeonatos preparamos aqui nas estradas
7: ni nruani tukihaka wa mishintano siya wawiko malihia morampani watapishweni wakati wa evasisu mahawa makarepi wawanyaka matelo wa mikuku utamurampani, wengu inheria yavo, ovira, wapa ashkoro. Mutintu wahu ori sana, akala atuwa njene, anitapela mutintu wahu yola, antoko, ama hoela udesan provincial, anitapela mitoku sausini barahu, liloto, ama hoela munisipiu, arana makali heria hu na wo, ani uheria munuwelo wa mutintu wahu yola, wapa ashkoro. Wala mutengesu wa musia, ni wili wahu oyensi, mweru wa marso ovindre wa mutano vava. Ni nruwa ni tamakasa kavanjene, wainamuna ni mvarahu miteko sahu. Mutintu wahu, kuhorina manupa awe, nrisi ntoko tumitengi sikina ku, sampira sihirina manupa ya. Hii yonokana ikuwo, ikapaseti, ni ikaruma sikina ku, siniwariwa ni namadrika, amutintu wahu yola, wapashkoro amujinka, kumhimaka vasiklijimu.
8: Nós temos equipamentos, que é roupa, os capacetes, acessórios de bicicleta.
7: Yare molmu, afrankarito wisitomu, mahoela o provincia, amutrenkeso, apashkoro, wampulano, usileke namuna nitu kihaya, wirele mpanta, mishita samulapone mahu, samutintu yola wa apashkoro siklijimu, sisi nro wira niya, mwora setempro onirwa, o provincia wa manika, opoma ushimoyu.
3: Woko tafo, wayele na rahuna wendona wanyuwano, ntoko miselo, ohiyu walelo. Garu hiwa ni Jasimilton Arnaisu, wamadhani ya bilu ni wone. Asante.
9: Ukuma nilo waihapari.

0: kaiyeyo ma hitelwe ke mure manyuano si sa no ruba katimnikala nyurupa okathi kamunikelo khala no wo kalala na musinyu wo thwela wo thya e wora ti wora urtutu itho nyime wora ti woro kalosa kalene okathi ti ola thi
1: tayani mwine tikinya tikinya tikinya
0: aiwa kanire duaya okanone ya.

0: shukuru ndoku kawanlatu betu taksisto wampula manu danu wampula danu anenon chakonta proprio mercado ademu otamunari wa
1: o papa khona khuliwa mai khona khuliwa ya patero na bulawe ke khanywa no mohana wala yanwan
0: ai chekera ari kimu salama estava para isso.